0: lo namling ge ngnan chu sakhor khong me na li na langkhor dal kyon li che na la chiu chu mang we thu chu ding zhe ji li ya dun jie nam xi cha gen xian bie wo li ya da langkhor dal kyon nan dan the li ya yang nang chung shor nian bie nang thun kha ji si ji nam ji ba ge la
1: la de
0: lo da ngnan su nyam thu chi zhen chi xu bi na ge la ge khong li che na lo li ya kha chu zam ji the ne ane ngnan su chiu chu mang we thu chu ding zhe ji li ya ane di thon nan chi gu be ne thu yi na si ji nan zhu su di na ngnan su langkhor na li ya Luyagi Chuchi Bangila, Tang Neng Singi Kulupu, Dine in the Cheng Long, Tang Neng Singi Lokze, Sirto, Toshi, Siwo, Lasso, but the Nantun Ka, Juzam Jigi Telia, Gelagi Sejina Sorval, Lon Tringili Tenalia, Mutune, Gelacholian, Zuchurtu Gilan Korta, Gun Chidan Goliani, Shunju Luve Nantun Ka in the Sejina Rosuil.
1: Let's sing.
0: Lot listening.
1: Tang Dot and the Dingla, Money Shuadi, Chup Manjuyaki. Tapsi shio ma ra gina. Ta chi chashu ki liya. Besha gina. Ta kirchu konyo. Ta kukchu. Inje nalo liya chi. Morda tangbe poru liya. Ta chi tapsi shi. Ta chu manzu yal tapsi shio ma ra. Ta tishingi. Tseshi shi. Kante chi li. Lien ta chi chu chu yumi ta. Tindrik chi ingi la.
0: Listen, listen.
1: Lo. Tang tong ma di ti ingi la. Gilang zu tanda chi ta. Chu kirchu liya ma ra. Chi shu si ra. Konyo nang chu ta. Ya men tishingi. Anzu samba. Tindrik wo liya. Kengyok chu ki liya chi. Tu tu chani. Sab sab chi kwa chi. Tang tong ma dir shaki nang zu. Chu tom nang lu da. Inde ha ma gomi na.
0: O shi ba la.
1: Chi tang di chani. Tse shi chi ta. Chi chung kante chi ni. Su su. Chung ina, che ina re, koloog tanda, koloog chega liya chunnum na, chega ya yue cha na, an tayam du, chu ju ya nyanga chenpo shtu.
0: Listen, listen, nga chun nimkyu du si langa ka liya, chu dan chi yubi tong tu, da mi ge wo zui che tong marba la.
1: Real.
0: Listen.
1: Da koloog diri shaki la, che shi simya chi.
0: Che shi simya ra, che pa
1: ya. Listen. La shu chi koloog diri shaki la.
0: Lo, lo, listen.
1: Da ke si koloog dina, chega ya yue na yang nga zu tanda, nga zu ma la kap ju ka liya li che.
0: No, listen. Ani yung
1: diri sha, chu ju ya da, ande ki.
0: Listen.
1: Balabs tawa chadi ra gine du shuk chay mod chay chay mi na.
0: Oo, shibangila.
1: Andi balab di yang chu mangu chay chay ngan chu tsu gil chu rukwe sur chay. Ngan chu mod chung yi na.
0: Listen.

0: Ling, gong kham sa?
1: Gong kham sa ngay la.
0: Long kham sa, chen kha shui na?
1: Jingu chao le tham di chao jite le, kubay ming le, nang ka jen zhe si ge la.
0: Li se, lo lo, nam ka kien zhe la, se ba kane yi na?
1: Gen la, la zhe ne yi la.
0: Li se, lo lo. Kena li zhe na shu na jay na, titi shi be, so ya la sok be da nam be, na la chung si shi be, chang se di so ya pinyo yi na?
1: Ta ti gen la, ti la, kubay ki, ngar jing shi sha, tini, adu, Ramiri ki sozai lakshi tini nyamba lato soda manyam kongbi donga ki nganzo ki lero tini tsumba u la pijay li yin la.
0: Lo lo.
1: Tongmi ni inbe u tindu la, u todam la, tini u pena ni inbe u wandi la pijay li yin. Tini ti shola yin na kiwe ki shangda tongzi nang la shu yube tini chatu le tini roka da ziki uti nama lenje che tini pena shen ru shu yube tini Shingre ki laoban umima si laache.
0: No?
1: Tene lesar shu yube ubenba laache lao chung. Tene kube ki taa lumbe tangin mina lenje che thobu thamu changma lao piya yi la.
0: Lise?
1: Nama lenje tene mao londe nang le cho hangzi te tene kuso seta da chawa lamdu le ting ka liktu yunga jashi mindu shu yi la.
0: No, no, lise?
1: Tene kuba la yina tsong jo yurimbo la taparto dugu da jabjo nangay ki chajay si jirwa, chajay wanghun ti ya kujan namba senje daji ngoshin gire tene tosheta katin si shujo yin la.
0: Nise, lolo.
1: Tene kuba jenda nyingba namba senje tosheta katin si shujo yin la tosheta.
0: Lolo.
1: La tosheta.
0: Takinbe la?
1: La yin la yin la.
0: Nise, semgi sung siri yine kiranke tolume ngan siro na shudin chako.
1: Lolo, lolo.
0: No,森林间里在那天地区被偷的入难一件松懈看是不定呢,所以让你们先说回答南北长寨,拿了穷死是不定呢,谁把拒绝了在那树南间去龙体先到一呢,谁在街上那一边归给了唐楼去松那一边是那么大完了,他这种那一边南北间在那这个呢,松懈的如果是那说了。 老母提前呢，供应地被偷了呢，补充这边深度空间呢，给咱说不得哩，问了呢，咱们去送菜地呢，给咱其他谈谈能行，啊，连前地做给我们用的呢，便宜是提能上，提呢呢，忘了这边深度空间呢，给咱说不得哩，看上两铺人连前地呢，按照呢，年纪点别松懈些，啊，皮具用白马赛呢，稍微吃了呢，按照他，啊。
2: 기조탄두로신베나원데스철기체자이나 리젠디 양통양지 메민디 수인 터제나스티나사 디네이나 왕라시브탄 라고시베센도 그거시리시브탄 거머시베센도 망다지게 있네

nang sen nang ge pa cham ne ning an chu ti ni ji di thon ni ne khang ri rang dan si bi si no kong ge ni ne ki lang kam san ku bi mi ni ne wu chong si yu li zhen zo ge mo ling ge ni ne shou ge chen sem de shou yi pe yi si ge thong ge sem zu zi chu dong er san chu long zhen nan shou yu bi pa ma ni ne zu bi yu mi bin qin yong tan po chu ling ge na ti ne yi ne ku bi tan li ri chi bi bi na mo ge chen nan ge wu lan yong ni ne pi yan yi sem ge song shen ni bu di yi ne ki lang ki na li ne pi yan yi si ti na sa to che na ti ne yi ne qian xin ji bie zhen de gong ke yi ne niang bu ni zuo yong ge la yan zhe chuo la shou bu di li ti ne yi ne sem ge song shen ni bu di yi ne kan zhong ge ki ling chuo bie nan shou yu bie chuo gu yong li ne pi ne ma wo long de nan gu su zhe dan tan cha wan lam zhou sem de lun zhou yong bie zhe xi min de ni wen ne shou yi tang nan xin pen zhong bu li zhe su 这间公司呢，才来呢，属于别猎肉用的呢，培养营。毛文龙的呢，看起天来呢，这些的用别民族手工嘛，生意呢，从我太太呢，养我大大培养这些民族手工，是挺难下了。

0: lam zho di tang xie ji sheng ju ni dun to tu le du tang ni su mi
1: lo duo min bai jiong kan che gui xing
0: di tang lam dun ti yi dian zhuo zi
1: di tang lam dun
0: di tang lam dun

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ta neta la sha sha na lyu ki me chu chi jin du dro ta me chu chi ba na ke ke ku ji chu chi ba wa ta ngan du nam ju ke ke ba ta ke ge de wa chu ku ge min do la pa chang ne le thang mo chi ti gi se tin re neta yor wa tin re cha ne se la ngam sing kom na te ba du zam ba ta chu go to te bo yang zi yang zi kha la sa go yu ba ta ni kom ge ngon shi na pe te shu shi wo tong ga kha kam ji kha kam ya ti shu shi bo shi wo yor an tin tin re indu zam ba ne be ta kha kam ya ti shu rang tong je kom ngom ba sim ma do bi shi je nga chuki tinje jing mangbu tung du ga tinje tung du zamba na zal la chaya me be ta do nga chi ki gyu ti mang lu shin bar wa ji ji yang ne ta hyuk chi dro ya tinje ji ja
0: an ti we ka ko mi ya
1: tinje ka ka mi ya tinje e ke na lo le ro nga wa tinje kha wa ta che ken kam ba sta che ken kam sna kha che de zo kam bu cha ta kha ka me ran ri
0: le se
1: zu bu ik ta kha tong ke dong yin ne le ti shin de dro ya sha ka mo
0: do lo ya tinje bal
1: mo do tu pu tinje so ko ma ren ne mo tinje
0: sha ka mi
1: ya ཨ་ཏ་ཅིཝ་ དེ་ ཉི་ ཅི་ ཁུལི་ བོས་ ན་ དེ་ སུབ་པོ་ ཁུཇོ་ ཅེབ་ནི་ མ་ ཅོ་བ་ བེ་དེ་ ཉི་ ཅང་ཅ་ ཅེ་ ཉེ་ཉེ་ དོ་ ཉི་ དེ་ ཅེ་ རེ་ དུ་བ་ ཨ་པ་པ་ལ་ སཱ་ཅུ་ ལ་ཡ་ དེ་ རེ་ རེ་ཤ་ དེ་ ནམ་ཇུ་ དེ་ རེ་ ཡོང་ དུ་ ཙམ་པ་ ནེ་བལ་ལ་ ཤ་ཀམ་པ་ད་ ད་ ཁ་ཀམ་ཡ་ཀ ནེ་ད་ དེ་ རེ་ དུ་ཟ་ དུ་ ཙམ་པ་ ནམ་ཇུ་ ཨམ་ཅི་ ཆ་ཤ་སུ་ནེ་ལ་ ལམ་ས་ ད་ དེ་ དུ་སོ་རེ་ ཁེ་ རེ་བ་ ཆ་ཀ ནག་ཅེ་ དང་ཅེ་ དེ་ ལམ་ས་ ད་ཅེ་ ཤི་གོ་ རེ་ དེ་ ནང་ཅེ་ ད་ ད་ དེ་ ཐོབ་ ཤ་ཡོ་ ན་ ཅིན་ས་ གུ་ ནེ་ཅེ་ དེ་ ཅེ་ ད་ dengi shi tup chani men lamsang ten na ani men ju ten gyur du shi tup ena ko chunzi chi ya de hyuk che duwa tinre shi risha ta gongi ne ta te zu chong so ma ina ani ya mg ngo ni shi ne le ding du so re ki cha ki nga ji dang ze dak chi chi ya de ke chim bu risha ani ne ngo ji ya ka la pen do hyuk chim bu duwa ta ti kha re se su na cha ki nga ji dang ze di chu go tong be ka la ta chi dang sum da cha ku ni chuk da cha ji yin yu chung na ani ko gyun den ki ne shi tinre shi tse shi tinre shi risha ani ka la se ji shu zu ni jila dachi dun zamba, ane dun ge dhu ane ko yun dek tsishi shiri. Gezi dine ya toru shimba, ina ane yam menga chinje menju che, gyurim denbe menju tinje shi kuhay di kichin buri dhu.
0: Nasi lisa mjila tujana. Ta kina ge duk shu dhu zamba nga zu tuygun, lo ri ri ya lubur dakse cha di, une kichin bishi raja dhuwa. Ta kina mishi tuygun ta, zinga na lo changa di dakse chik mebi nile, kina kisi lo ri ri, ta kina ge lubur dakse ri ri nangu yubi na, yan kina ge changa ki gyundo di ali na, tsunzi na ya da, ta ngana zu kendo tu ya li ya, pendo nye jashi me zho sengil. Nasi lisa mjila. Ta tuygun tu lume ki chue shi yamba dan, thaga nang shi, kon kina ge shum nang shin che da, se langam shi, ta kha gom ya so ki nang chu tu mi na, yang kina ge shun di dan zi, chang a ki dang zi li ya, dak zi nam yi na, jingi sa gu ne di po yu min kin tu ri shwa mchi la.
1: Hani nga zu di ri sha, nengu si ya di zi ya, le la zhu du ga, ne ta tin zhi yu na, nam san di dak zi shi du dan ba, lo de yu su shi du.
0: Nes le se, kina da nang chu din zi tu mi shi gu, nga zi ne kina min ga na dak zi shi ga te ur su ngu zhi pal. Le se, nga zi ne dak zi nam min da, ne shi di, ngun zi nam be zi li ya, men zhu nam be gab li ne le, yang nang zu chang a jia ya yi ne ri, ti min ki men zhu na ya li ya, pen do nye zi shi yu zhi pal.
1: Ne shi gu, da, kanda nang zhu la ma shu bishi, ne ba sa to te le, men zhu shi tu be, na ni, cha ki dang zi te ma jia ya te le, di le la du ga. Gu rung bu shim be, ni, ne gu shu
0: 就跟那他妈不一样的，那是那什么子啦？他经常常啊，对了，存在养活什么农民的提名，给他那里忙过些了的生活，是吧？那你跟那忙不一样的，就是你那个跟那自己学过的了。嗯，那是那什么子啦？那是帮那个我那恰村民，他讲去忙不一样，有吧？他讲提名去，就是我说就被，今年十月内的帮那些的，他帮那些的忙着吧？但帮那第二了，今年十月内是那边。
1: 도규여
0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ta tila shasha suna tindin rishir shasha ta nata tirang zo di sung dang zheba yinzang yindu soka wa tindin rishir zhiba
0: ane
1: di kaang la ane nata di yun rungbu shinje ta yinla ki shaba ta riba la la nye ki ne shung che ane kaang la zewa tang ane tindin rishir yinla ki zuu zhe ta zu zewa tang zhiba tindin yungu duwa
0: nivala
1: ane di kienji che chak tsaka chak tse nipa di nyam shen tu song che ane cha di takta yung ma tuba su kienji chung che ane bakpa lima soye ta yinla rungba ta kumba sun ta kiangum kawa tindin riba
0: ane
1: tana naza zhibu tu tu zhaba yinla kamba tindin chung che ane naza yinla ki ta cixi naza suku mara tindin mangbu yung tibu tindin chirisha
0: lese mzila ta jing sugu ne pokwe nipa yina bang ne di po je bakpa sotu di yang si lung yub chad wan ta di kum zhen khali nal
1: ta di tindin chirisha jing sugu ne di bang ne di ta jing sugu naza rang ta naja du tu rinpo chimba riba ane tindin chin je bakpa

0: lo namling ge ngnan chu sa khor khong me na li na lang khor ta kyon li che na la chhu chu ma we thu chu din je ji li ya dun je nam si cha gen xian be wo li ya da lang khor ta kyon nan dan the li ya ya nang chung shor nian be nang thun kha ji si ti nam ji ba gi la
1: la de
0: lo da ngnan su nyam thu chi chen chi xu bi na ge la ge khong li che na lo li ya kha chu zam ji ki the ne ani ngnan chu chhu chu ma we thu chu din je ji li ya ani di thon nan chi gu be ne thu yi na si ti nan chu su di na ngnan chu lang khor na li ya 陆亚给出钱是吧你给了那里唐能新给库里普丁内能成龙唐能新给洛泽西多托西西国拉索伯的能听卡就咱们这个铁里亚给了给谁这那说是吧那里罗恩特林给你在那里啊母体呢给了球里啊就球队给了库尔当用切当过里啊你寻着绿边能听卡你那谁这那都输赢了
1: 那谁给了罗
0: 你谁给了
1: 唐多的电影给了我呢

0: Listen.
1: Tadi nolone kilang tiri chal tanda emda de ne ya di kyaring lakpe susu di chore tanda kyage shu na na de kago ge di wo de ya khagir phangsha ma sira di wo de ya di chore la na po phien si
0: le lese
1: ta ya ge ya da ma cha ya chi odi ga le ke ne chi ki
0: no lese lese lo lo de lan ta chi
1: ti ni
2: thyu gyo ngan che lang gor dong wa ni to na si le zero Langgor dak yonggi sije yago ma ye na kiran kalo wa chen tian xi le zi rong ang
3: tu ju ngan zu langgor la ji de yago tu na ya langgor ki jian zhe li ni ren yi ji si mo tu na kiran che dang dian bie kalo wa xi kala yin
2: langgor dak yong ni zhe na pie ta
3: di ne wang cha dian bie dian xu gong zhen ju kiran ki jun dian ren yi ji langgor la dak yong che dang ne langgor ki lu la la jun shu ruo jiu de qin tu la
2: Dine, Kiranki, Langor ki nung ta loa la chunjung chi ta ne, Kolor shibshi chi ta so, Langor dungab ki yun shi te kendo kanglik yong tu.
3: Tata, Kiranki, sen shimbe le chen dini.
2: Dimdru te te le chen ki nang se le chen, Langor dak yong shi pingi.
3: Lengye, le chen na shu gyuru, gesu shu.
0: Longkila na thandang na zumu thu le chenge nam thu ngoi di mo shu khong le ya thand cha zo ji gi chwa stu wen gila ge de ya jan le sna ro nal lo qiu yin ti bi thol ya cha zo zang jia na hai sun ya stu ge khurang ge sun ya che bi nu khurang ge lang khor gi thand chu chui ze di to si ra du song dong gi la lo ni di khurang ge thau chu che dan che bi nu thand chu zu shui xiang zhi ba la
1: zhe le chu ne di
0: o chu ne di zhu bi la an thand ge na zu
1: na zu thand jie wen ji si ra chu chui ze thand
0: shu che
1: zhe le Shukcheda, shukchunga kani kaya diri.
0: Wadi le jibin sungu duwe, ni undo talchui cheto mozo, ni gila liya tawsi rancho yunas, gandhi shiyo duwe ni gila gaya diya jalin sinaro nala.
1: Nase, tati dike tante kese di tru, ta chunyo di tru, tando tanda ngandanzu chu shukchit,

0: 신기 추추세 뇽야디 제바 디니파 푸베 티미인바 차샤비나
1: 추야 티야디
0: 어 추야 티야디 지체르바
1: 나디 나디 신기 탄다 기 탄다 어 개개슈노 강덴시
0: 접시
1: 어디서
0: 어 레세 어 디니니야 어 디니니리아 테시스나비네레 네즈디 퇴야기니 그 챔버지 숨기로 토제나기라 음 레세 로로 어 모토네 레생난 퇴모 기라 슈루 슈로날 토시
2: Tushin, Gyoji Chungrung, Lamparin Yetu, Kang Chungyang.
3: Dimdu Tete Lezendi, Kiki Gurmi Lamchoyin.
2: Tari Kiki, Sensima Dini, Pencho Longchen Yenchen Lekung, Pyoge Longchenki, Dimdu Tete Sibi, Lezenshi.
1: Tene kilang tu dir shal ta pesha shun langa chik kan je kapto ne ya mori chenpo yungu do na.
0: Mori ba la.
1: Ya ta mori chenpo di chik pa chin che mi shu. Ya ko balab di chui di chay nyang galo.
0: Mori ba kilang.
1: Kapto di shing cha la. Tinti shir shal.
0: Lesli.
1: Tene kilang tu tanda chik chui na lor tambe na sab sab shir yusin dir shay ina. Ta chun de kirchu ta nda na tam na. Ta kolo yu tanda ngan zo kaka da chak de dike gan le chui liir bal.
0: Mori ba la.
1: Tile yu zan ne ya dike leader zane ya tiksi kaga nubata tiga gyotu uri
0: gina. Lise gila.
1: Khabda kaga chul leader zane ta chi nyokpa ya surchi. Kaga nubata tiga gyotu. Tiga ya tiksi kama nga zish. Rangshin ik tewa uri shitan zaya di chik udo gila.
0: Na, lise.
1: Yanti duyendu wali chik ta chi nezuri shona ya kaga gyawin na ya nam gyuna shik takas dedu umdo gila.
0: Na, lise. Chul
1: pa magam na ya nyokpa ya surta. Nja chik gila. Nā yaw mārī tā tūshū yunā. Tī tīr shirā yunā. Tā pēshā yunā mōtā rāñ jīk tā chū kīl tā ndē jīk tā tēmbē sār chē. Tī shī yunā kākā kā nūm chī mē bēl. Tī nā lō lī yāng tī shī lī yirī gīlā rā. Nām shī chū chē chēmbā yunā tā ngā chū tā
0: sī
1: bār dā sī wū rī. Tī ndē shī lī yirī.
0: Tī
1: lī rū chā nā yāng gīlā rā. Kō nūm tī chē kua yā shī chōn tā sār chē. Tā jī tū yu zhāne jī.
0: Lāṃ sāṃ tōṃ tūr wē gīlān tānda kākā gī nūm dīnā lō lī yā chū tū yu mē dā jī ngā chū sū sū dār sī jē tū yā gī jī yor wē lā.
1: Tā tī chī ngā rā jī gīlān tī shū rī ngā chū gyāng shē tā wā chī.
0: Lī sē.
1: Mā chū yu chū nē rī tī gī tā yā shī tā kū chē shī tī tē tō tē mū tō shī.
0: Lī lī sē.
1: Tī mī gī lāk wē tī tē bā tā mī tē bā tā tū mā rī gīlān.
0: Lesson.

No, sendering ye lang sri la ge da nan bi xin sang za wa se bi ni bi yu chen ne ling ge ne xiong chu di ni pen zhong long qin ni chen ni wong ke bi ge long qin tao gui zhi su bi zhi su bi ki niang pu ni de dong le chen yi nga ti ling ki le chen zuo qiong su ge yang zhi so yi ye yi na nga qun xin nga zu niang pu ni le chen ki ti ji bang dan ta qin ni ji di qiong yi di bu zai qiu zai na ti ling ki le chen na gui mi gu zhi su bi song sai kan zhi gu chu ga pi qiu ge song yi ti de nga zu pa ge se ba di nan ke ni dao zhi la zhi la

0: So na ta shed nga ji chik jas ge ya ji sa la ta ba ni
1: ne se la la
0: ta che na la chik jas khu dr jas te gum ma sung ye shed nam sha kyun ta ja kum ndu la
1: no no ne se
0: ke na ma ni ta ra ji che che
1: ne se ji ma yin ne ki nan ge che ji ya won nan je ne su je na ro na
0: o ne se la su
1: lo shi nin jiao
0: wo o shu den jiao wo ge ya ji sa la
1: ling kun gungam san
2: gungam san ge yan zhen zu la
1: long kham san sel kha chu na
2: ba san wo du si

0: Ling, gong kham san?
1: Gong kham san kela.
0: Long kham san, chen la khan shui na?
1: Jing gu chao le tham ju chao si te le, kriwe ming le, nang ka jen zhe si ge la.
0: Li se, lo lo, nam ka kien zhe la se ba kene yi na?
1: Kela, la zhe ne yi la.
0: Li se, lo lo. Kena li zhe na shu na jay yi na, ti ti shi be, so ya la sok be da nam be, na la chung si shi be, chang se di so ya pin yi na?
1: Ta ti, kela, ti yi la, kriwe ki, nga jing shi sha, ti ni, adu, rāmi rīgi sōzai lākshī tīni ñāmbā lātū sōdā māñyām kōngbī tōngā gī ngāntu gī lērō tīni tsumbā ūlā pīkē līyī lā
0: lō lō
1: tōngbī nī yīmbē ū tīndū lā ū tōdām lā tīni ū bēnā nī yīmbē ū wāndī lā pīkē līyī tīni tī shō lā yīna kīwē gī shāngdā tōngzū nāng lā shū yībē tīni chātū lē tīni rōgā dā jī gī ū tī nāmbā lēngyē chē tīni bēnā shēn rū shū yībē tīni Shingre ki lao bang umimaa si laa che.
0: No?
1: Tene lesar shu yube ubenpa laa che lao chung. Tene kubay ki taa lumbe tangin mina lenje che thobu thamu changma lao lupi yaa ii laa.
0: You say?
1: Nama lenje tene mao londe nang le cho hangzi te tene kuso se taa da chawa lamdru le ting ka likdu yunga tashi mindu shu ju ii laa.
0: No, no, you say?
1: Latene kubala ina tsongja jirimbala taparto duguda jabjo nangay ki chajay sijirwa, chajay wanghong tija kujan namba senje daji ngoshingi re tene tosheta katin si shujo ila.
0: Nisi, lolo?
1: Tene kubay janda nyingba namba senje tosheta katin si shujo ila tochila.
0: Lolo?
1: La tochila.
0: Takinbe la?
1: La yin la yin la.
0: Nisi, samgye song shiri ine kirangke tolu wangan sero na shudin chako.
1: Lolo, lolo.
0: No, sendiri ni cina cuci cuci tu tuju naik ke sungsi kan cuci dia ina. So yang lain cuci cuci dah nampi cangsi, nala cungsi cuci dia ina. Sebab kita ni cina cuci naik ke lung tu sendiri ina. Sisi kita so naik ke kuki lah tang lo cuci naik ke sunam dah wala. Lalu so naik ke nampi kencing lah cuci ina sungsi di ruh cuci na so la. Lo, mu ti chay na kyun yin di bi thong li na phu chung si bi sen do kong ke yin na gila shogu di li nguin la yin na sam ki sung chay di na gila ki lan thang thang nang si li chen di zo kyu mu yong li na piya yin si ti na sa. Di na yin na wang la si bi sen do kong ke yin na gila shogu di li kam sa nyang pu nyin li chen di yin na ngan zo yin na nyan chi di bi sung chay chi pi kyu yun bi ma se yin na so wai chul li yin na ngan zo thang ki zo thang du ro si yin bi na wang di shi chal ki chay za yin na li chen di yang thong yang chi yu mi mi di su yin to chay na si ti na sa. Tine yin na wang la sib thang, lakwa sibye sendo, kaka si li sib thang, gomer sibye sendo mangda jige yin ne, tsumna nan sa. So yu da na han sibye sendo kong ke yin na, tiling gil le tse yin na haja nyebdo, kinang gil sung yin ne nyebdo to tse na gule ka song si ti nan sa. Tine yin na, kaka si li sibye sendo kong ke yin ne, nying su chak da nan sa, to tse na su yin la.

wen jam ki che mu khu yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki kyeop se tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul gim tho gang ki khu yin su re mu xin cha we tu chi chu ki ni chi le le de ki khu yang chen zam xin nang zo Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen hii.

gyab gyur ne tede le le ngang khumu kya nga thang nyam thu milam ki sing kham su gyu thu gyu dyum ba ni wi ne jang yu singe na bcho gup ga ngan zo ya da simbe na li ya sim shu nyam ba ma yin bar cha le thang lob chong chwa so ki nu shu khang rong gi nen je kiran ku le kha bi ne yong sir ji ji be cha sha ji shu bi ne xian ne su mo thu be lob ham thang xian li ya su ma du be chen sim tondo yin ne le mi xian ki de reng ni li ya sam si mo thu be kyo nang so dozu changma kiran ge da sim gla mo ya ga je ma na bi che gung ye lhe lhe shi kyo na a ngo le ya ku mu sim gi wen nan si be bi de ti nan ki liu thang bu ti leng ge li ya nyam ju shu yin liu thang bu ti kha chang li ya din de che su nan sha ne pa thang lien thu ke ti mi zi long su jue ba nu ta ran ji ta kiran dan de ne pa khen de ji gi cham li ya long de yu bi ne le ti thang lien nan je kirang ki mezi di yin nele nga ruwe zi du dien bachi yong yang ting zhechi chung bi yin na tiwe kyang ya urba la dan jikdien mi yu di ikan li ya mi kinti zhi kib ne si so jung ma chi pa li yin nele mi kinti zhi li cha xa bi yin nele mi zi du shu di yin nele da ga ki chak dan gi pa zu jib kib zhe da ting zhe ki doi ga do bishi cha di urba la dan na wu dan bia ya cha xa bi yin nele mi la ki ri du ri sa li ya kya ri ngo ri su ma na xin rang rang ki mi zi na li ya si ji ki chuk be yang ka zhu king be lon de din zhe yor de la ni suyo ba ka we du ngay thang par jie ki king be nam de din zhe yor ba la ta mi zi li cha xa bi ne le tak pa kare sen mi zi langa ka li ya cha wa lam nung din zhe kare sen ka bu zhi zam zam li ya mi zi langa ka li ya kira li ya ka du da ka ngay na zuwa che si bji zhi ka bdi du kin kira ngin ne bab di thang li na jie kira ngay ne tun kan zhe jin bi ne le su su thak zhu ya wush na jie rin yi ki chuk mi zi li ya ta din zhe shu ki ma te ya din zhe shi chong bi na ane kira ngay kare sen na mi zi ge be chui li ya mi zi rin tang chi ni gri sam gi la ta o na di da bu mi zi li ya ji dar tong te wu re si shu bi na ta ngan zui tang da cho ha ge be ji zo nam bdi yi ne le ta kya zu chen bu do bu shi zong bu bo ge din zhe ji li ya bi shan na do wa di ga li ya ngan zui mi zi ge ya di yi ne le kuna ge ta chu chun chu ji li ya bi shan na je ji dar kan de si she dung gyu che gui sam bi si din zhe ge kare sen na lu zhi shin na je ngan zo ya mi zi chui ki ta ga du di ge li ya dong ling kan de chi gu mi ki tab lam di zong bu bo ta rin yi ki pa mi zi chui ki ga gyu chak dang ge nam bu din zhe kare sen na ya gu chi bi zui li sha sha kongge yine le da mi zi chui li chung wei tun ta chang ma ngan zu sim ge nam do le chung wei si ri si gyum zhen ti wang ki da mi dung ki ne zui li ya sim zui ji de bu jiang bu tang dang ne xin ki sim kam kan de ji ki je di kenang ge da mi zi chui li ya chung be gang ye yine ri cha wa sang bu kan de che bi ne mi zi di yine le ti le ti dung ki gyun do chim bu shi yong wei yo ri sun xia la bi cha sha ji xu bi na song xia luo qie si zu nan ken ki gu xia song xia guan wei ne cha xia bi ne le 轮着冲队空气巴拉里亚的马脚铁里

No, dimge chala nge ta nam bi a nga chu nu mu si be song che di na se na chu be che li na mu ti che na ling ge la che di si be song che di na so ya ling yim se so be ta nam bi chang se nga la chung se si be song che di la ke se ling ge ne song che di ni bi ta ju gu nang gu go mi na mu ti che na le zeng ge ti ji ang da le wo ye gu ji chu ye jing a de ni gu ta chu ge sung ge ni chu chu chu ge ni gu le wo nga nga tan chu ge ni ge chu dun dun ta ti ne ji di cdb ge sheng chan qing cdb nian fu ni si ta qiu yin di bu pe ge ji lam zang yin wo 在这边的约见呢，总是的，如果是个配角，更幸运了。

0: Nya chung si mi la kang kang gi hi ve. Nay se ngi shomu jan shu kwa se mo bu shi ma du la.
1: Nya se, no no, kina ngi kong si na ma to chen na shu yin. Dia yin ne, su nam da wala la shi kyo yin na. Kumi nje su ya di, ngan zu yu sen zho yin na ma ngu shu yu zan che zan yin na. Lo ga yi kya tse ki su nam zhe si da kira ngi mi nye ta kwa no zhu yu che zan yin na. Nye no mo yung sam zhe kira ngi zhi shu bi la.
0: No no no, su ka ne lo, di sen bo ma mo gu zhe ba su ka ne lo.
1: Kina ngi kong si na ro na la.
0: No, no, no, 可以吗？去了。
1: 那谁？十点再过。
0: No, no, 不许让我去了。

0: Ling, gong kham sa?
1: Gong kham sa ngay la.
0: Long kham sa, chay la khá chú ý na?
1: Jinggu chow ni tham chú chay chay la, khu bè bình la, nang ka chan chay chay la.
0: Lì xe, lo lo, nam ka kien chay la, chay bác này na?
1: Kien la, khá chay này la.
0: Lì xe, lo lo. Khi nà lì chay na chú na chay na, chay chay bè, so yá la chok bè da nam bè, nà la chung chay bè, chang chay dì, so yá pinyo ý na?
1: Tha tì, kien la, tì la, khu bè ki, ngà chú chay chay tì ni, adu, Rāmi rīgi sōzai lākshī tīni ñāmbā lātū sōdā māñyām kōngbī tōngā gī ngāmzō gī lērō tīni tsumbā ūlā pīkē līyī lā.
0: Lō lō?
1: Tōngbī nī yīmbē ū tīndrū lā, ū tōdām lā, tīni ū pēnā nī yīmbē ū wāndī lā pīkē līyī. Tīni tī shō lā yīna kīwē gī shāngbā tōngzū nāng lā shū yībē tīni chātū lē tī rōgā dā jī gī ū tī nāmbā lēngyē chē tīni pēnā shēn rū shū yībē tīni Shingre ki lao bang ume maa si laa che.
0: No?
1: Tene lesar shu yube ubenba laa che lao zung. Tene kube ki taa lumbe tangen mina lenje che thobu thamu changma lao lupi yaa ii laa.
0: You say?
1: Nama lenje tene mao lombe nang le cho hangzi te tene kuso se taa da chawa lamdru le ting kaa liktu yunga tashi mindu shu ju ii laa.
0: No, no, you say?
1: Tene kuba la yina tsongchaya jirimbo la taparto Tukuta jabcho nangay ki Chachaya sijirwa, chachaya wanghong tijaya Kuchan namba senje dachi ngoshingire tene Toshita katin si shujo yinla
0: Nise, lolo
1: Tene kubaya janda nyingba namba senje Toshita katin si shujo yinla tochila
0: Lolo
1: La tochila
0: Takinbe la
1: La yinla yinla
0: Nise, samgye songchiri yine Kirangke tolu wangan sero na shudin chako
1: Lolo, lolo
0: No, sendiri ni jenah jadi sebab tu tujuh naik ke sungsi kan sebab dia ini. So yang lain mesti sokai dah nampi cangsi nala cungsi sebab dia ini. Sebab kau jadi jenah cunan kan ke lung ti sendo ini. Si si kau so nampi kui kila thang lo cusum nampi so nam dawan la. Lalu so nampi nam kau kencil la cegi nang sungsi di jugu cina so la. Muti China, Kuin Dibu Tolina, Puchun, Sibis, and Nokonkin, Gila Shokdili, Winglina, Samki, Sotadina, Gilakiran, Tang, Tang, Nancy, Listen D, Tokumyong in a Pia Yins, Tinasa, Tinina, Wangla Sibis, and Nokonkin, Gila Shokdili, Kamsa, Yampuni, Listen Dina, Anso in a Nyanchi Dembe, Sungchi, Pikuum, Bemasin, not so wet Turline, Anso Tang, Hidro Tang, Durosinbe, no one dis Turkey, Chesina, Listen D, Yantoya, Timmy, Mindusuin, Totinas, Tinasa. 今天呢，王老师一趟，拉过西北深度，可可西里西一趟，哥们儿西北深度忙到几个人呢？从那南下，所以的南海西北深度空间人呢，天天跟列车人呢，还在你们都看那个送人呢，你们都特见那过来看送司机南下。今天人呢，可可西里西北深度空间人呢，人数超大南下，特见那送人了。

nong sen nang ge pham nei nang an chu ti ni ti ti thon ni ne khang ri dang dan si bi sen ko ge ne ge lang kham san ku be mi ni ne u chong su yu le zhen zo ge mo ling ge yin na so ge chen sen de su yi pe yi si ge thong ye sem du zu chu dong er sang chu long zhen nan su yu be pham ni ne zu be yu mi bin chi yong tan po chu ling ge na ti ne yi ne ku bi tan le ri chi bin be na mo ge chen nan ge u lan yong ni ne pi yan yi sem ge song se ni bu di yin ne ge lang ki na li ne pi yan yin si ti na sa do che na ti ne yi ne chen sim si bi sen de kong ge yin ne nyang pu nye zo yu mu ge la yang zi cho la so bu di li ti ne yi ne sem ge song se ni bu di yin ne hang zhong ge ki ling cho gui nan su yu be cho gu yong li ne pi ne ma wong long de nan gu su se dan tan cha wang lam zhu sem de lun zhu yong be zhi si 民族牛年收银，唐人新品种比例接受这间公司南昌的南新渔业猎肉用的那批原因，毛文龙的那，看起天来呢，这些的用被民族收购嘛，生意呢，从我他大姨呢，养我大大批为这些民族收银是挺难下了。